0: nakakantiya ini de. Eh, siyok ba na?
1: Ba, daw, may tanaka ka ni de. Siyok ba na? Ay,